sisi ya huu. Ya salama kusa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama kusa. Tanga tanga, umbusa tanga. Ne sama kusa.